Kwenye minister etiti obodo Nigeria Federal Capital Territory FCT Nyesom Wike ekwenyela na otadiri ya banyere ehi Hausa ndi ana ahuta n'okporo uzo na kwa nime ogbe na Abuja okwenyere na yabu onodo abrola ihe nchikasi obi na agbanyeghi mbo nile ana agba ikwalite onodo etiti obodo n'okwu ya n'emume mkparita uka mgbasa ozi kwa onwa bu nke o mere na Abuja Wike gosiputara obi mwute banyere yabu onodo wekwe ndi bi na Abuja nkwa na ochichi ya na agbasi mbo ike idozi onodo ahụ. Wike gakwara n'ihu kwuo gbasara ọrụ ndị na-aga n'ihu n'etiti obodo wee rụtụ aka na ọrụ mmepe obodo abanyewala n'ime ime obodo mpaghara ahụ. Ọ gakwara n'ihu kpughee na a ga-eme emume mkpughe ụfọdụ ọrụ ndị ahụ na njikọ aka onyeisi ala obodo Bola Ahmed Tinubu dịka otu n'ime emume ndị ga-akanye afọ atọ ọchịchị nke ugbu a. Ngalaba na-ahụ maka njikwa na mgbochi ọrịa n'obodo Nigeria Center for Disease Control and Prevention NCDC amanyela iwu ka amalite inyocha ndị njem si obodo ebe nwere ndị butrela ọrịa Ebola. Ha enyela ndị ọrụ ahụike niile n'obodo ntuziaka ka enyocha ndị niile na-enwe ihe ngosi ya bụ ọrịa n'ime ụbọchị 21 ha mechara njem. Nke a sonyere n'usoro ntuziaka nyocha enyere ụlọ ọrụ ahụike niile nakwa ndị nyocha ọrịa bụ nke nyere iwu na onye ọbụla malitere inwe ahụ ọkụ nakwa ihe ngosi ndị ọzọ eji ama ọrịa Ebola n'ime ụbọchị 21 o mechara njem abụrụla onye a na-enye enyo maka ya bụ ọrịa na a ga-amalite nyocha na ahụ onye ahụ ozugbo. Ntuziaka ahụ sotere akụkọ ntiwapụ ọrịa Ebola n'ụfọdụ mpaghara mba Afrika, ọkachasị n'obodo ndị gụnyere Democratic Republic of Congo na Uganda, bụ ebe ndị ọrụ ahụike na-agbasi mbọ ike ijikwa mbawanye ya bụ ọrịa. NCDC gakwara n'ihu kwuo na onye si obodo ebe nwere ndị butrela ya bụ ọrịa lọghachi malite ịgba ọbara, ọ bụ nnukwute ihe ngosi na o butela ya bụ ọrịa Ebola na ekwesịrị ibuje ya onye ahụ n'ụlọ ahụike ozugbo ozugbo. Ha kọwakwara na mmanye iwu ụbọchị 21 ahụ bụ n'ihi ihe ndị ahụ tara wee mụtakwa na ntiwapụ ọrịa Ebola n'oge gara aga na mpaghara Afrika, ebe ogbugbu oge n'ịchọpụta ndị bu ya bụ ọrịa kpatara o ji fere ndị ọzọ ma gbuo igwe mmadụ. Ndị uwe ojii na Anambra steeti amalitela ịchọ ndị ogbu mmadụ gburu ndị uwe ojii abụọ n'ogologo ụzọ jikọrọ Amansi ndị ọra nakwa Ufuma na mpaghara Urumba South local gọọmenti na Anambra steeti. Ntuliaka njide ndị kpara ya bụ mkpamkpa sitere n'onye kọmishọna ndị uwe ojii na Anambra steeti Ikioye Orutugu n'oge nzukọ mberede nchekwa n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Ọka bụ ebe ọ nọ kwuoro ndị isi uwe ojii banyere ya bụ ọnọdụ. Akụkọ kwuru na ọ bụ ụgbọala ndị nchekwa so onyeisi ndị ọrụ aka na-achị Anambra steeti Chukwuma Soludo Ben Nwankwo eme njem ka a wakporo n'ụzọ dịka ọ nọchichara anya onye gọvanọ steeti ahụ n'emume wee na-alọghachi mgbe ya bụ ihe mberede dapụtara. N'agbanyeghị na onyeisi ọrụ ahụ gbanarịrị ya bụ ihe mberede, ụfọdụ ndị nkịtị nwere mmerụ ahụ mgbe a na-agbagasị egbe bụ nke were nkeji ole na ole. Onye kọmishọna ahụ gakwara n'ihu nye ndị na-akwọ ụgbọala na ndị na-eme njem ndụmọdụ ka ha kpachara anya n'ụzọ Amansi Ufuma ahụ wee kọwaa ya dịka ebe ndị omekome na-akpasi ike na nke ikpeazụ. A anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

brone kana esunyarani matako na bunu lorun basozi oban radio 94.5 fm enugu kaka konke inya sina beragi ni ye guregu nwada onye egwu eguregu bolo asisato shwala abatala nebe ozozo ndi eguregu ibe ya super falcons dini ikenne ndika ndi eguregu aho na kwadote eguregu enyi gadi netiti ha na obodo senegal ndi eguregu abu ozo gunyere shukurat oladipo na kafayat shitu abatakwala na ogbo ozozo aho ndika onye isi nchekwa otu eguregu aho na ato anya ndi eguregu iri abo na ato nile ahoputara ka ha gbarata ta ndi super falcons ge ozozo ha nke mbo na abali taa Nigeria gezute obodo Senegal na egwuregwu enyi mbo na ogbo egwuregwu otu egwuregwu Rainbow Stars dị n'ikenne na Friday dịka egwuregwu enyi nke abụọ ha ga-adịkwa na ogbo ahụ na Monday izu na abịa Ini ihe ntụrụndụ nke mwabike kpọrọ entertainment Ivy Ifeoma nwunye onye egwu obodo Nigeria ama ama Rude Boy etinyela okwu n'ọnụ ọtụtụ ndị mmadụ dịka okwu pụtachara uche obi ya gbasara ime ọyị ego nakwa inwe ego nke onwe n'okwu ya n'ihe nkiri video o bipụtara n'igwe TikTok ya Ifeoma nyere ụmụ nwanyị ndị na-alụbegide ndụmọdụ ka ha ghara ilekwasị anya n'ịlụ di ji ego ọ kọwara na n'agbanyeghị na ịlụ di n'ezinụlọ ji ego nwere ihe ọma ndị ọ na-ewetagasị anya ọbụla kwesịrị ilekwasị anya n'ịkpata ego nke ya ọ kọwakwara na ọ bụghị eziokwu na ọ lụrụ di ya n'ihi ego o kwuru na ọ gbatala ego nke ya tupu ya na onye egwu ahụ alụọ ọ gbakwunyekwara na ụmụ nwoke ndị ji ego na-achọ ụmụ nwaanyị nwere mmụọ ịgba mbọ ọ gbara ume nye ụmụ nwaanyị ndị na-alụbegide ka ha gbaa nnọọ mbọ kpata ego nke ha tupu alụọ di ebe a ka ga-ewete akụkọ nke ihe na njedebe mana tupu anya na-apịachi gerekwanụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ Nyeson Wike ekwuola banyere ịchịgharị ehi n'okporo ụzọ Abuja. NCDC amanyela iwu ọhụrụ banyere ọrịa Ebola. Ndị uwe ojii amalitela ịchọ ndị omekome gburu ndị otu ha na Anambra steeti. Igbo ndị ọma matakwa na ihe onye kpọrọ nkịtị ya ka ọ na-aza. Maka akụkọ ka o si eme nakwa akebe biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098 maọbụ banye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Mada Blessing Onachukwu mepụtara akụkọ nke ihe a. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Daalụkwanụ.

0: ebo bi bo anya bola ote na na bola chief unan onye te onye onye tutelora eri otu na keta na ote na no tetel nke isi bakwa anya bola esoro ne obanyero di nchancha maro mi fem watching na afropi amaro mi fem watching na afropi na osusu na agbali ama na na isi ma na nte ma na ebe niile mana kedafia igwe ntoyi nakwa n'ime studio ebe a meku njolumia mgbe ọ ga-ekene igbo njolumia ebe osusu na-agbali ama n'isi ma na ntị ma n'anya na ebe niile mana igwe ntoyi dị n'ime studio anya wuchigo n'oge oge n'igbo n'ọba radio 94.5 tata bụ tuesday abalị abụọ n'ọnwa june afọ 2026 okpulọrọ adịdị na-eke n'ọnụ Watching Afrobi.
1: Imanichana oge erute maka orutegono maka nu.
0: Aka nneku nu.
1: Orutegono maka nu.
0: Oye, why no gin me no manute.
1: Anyere onye wala ono bu na oyeji onu ya kuchitolo onwe ya.
0: Ozugbon.
1: Igbo ndi ma na ege nti na anguli julu maro. Flavor se ihe owa adiri izi. Odigide odigide iwechala ife. Odigide odigide iwechala anguli. No one yours, you know, giddy no giddy, in which a loom mobile angle, you know, giddy no giddy a bachelum mobile egu, your neighbor egu cananaba, I am a coat to don't get you cookie cabiama, and I journey. I did the cake came.
0: Oh, one near
1: Namuku, agugomike, manayana gidem, agugomon namukike, only giddigom, will like at Yanaba, no marozi coyce, or marozi. O ina anya na okwu agwugike mana ya na gide m ya na gide na
0: obro ko
1: na ama mi yenne ma no yenne me m ka na amaro
0: ya
1: na nsoba adere na ya mata chi yenne
0: na gibo nwaanyi go na okwu no na mu ama mu ka mesi half no gin o nwe ko odi
1: era pomo
0: need to say I won't give up on you
1: era pomo jide kwa na onye nkwa na nkwa
0: ama give up on you
1: nkwa na nwoko ozo nkwa nkwa ke ne no nwoko anya no era pomo jide onye
0: Ọ dugo ko ya de mu ife ozo na na ya aputa go no wa aputa ya aputa aputa aputa na mba Nigeria we de ko ya de ya na onye obuna ikaji nu me na yo chukwa
1: o kwa ndeputa na mba America o ogbokwa ha o kwa ndeputa amabi am na e
0: wa ndeputa aputa na mba America fa no bu mba Nigeria o mbe me beziri ajibi agbobalo afia mogo walo madu baba mgbere anya keji waje
1: ha e bujizi e ba
0: abuluzi ande mba A bro family.
1: Hi.
0: What will be bo?
1: It's a bad
0: thing. I have chigono. Also, no guinea boy. By now, do walk wawa. By now, hazo ko kapio ko ano. Kaime nketa tamalo ivilo basalia. Makana ikabararo. Umbotse na kaya bagidelumbani zuka. Ungu si zuka garaga. I make this new hour ko even.

0: ụfọdụ ụmụakwụkwọ anyị, ụmụaka, ma ndị dị afọ atọ ma ndị dị afọ ikirikiri ụmụazị, ọbụrụ dị ndị gbagotetugo na ogogo sekọndịrị kasị, na ndị nkuziva na etu ọnọdụ fasi wee dị n'ebe ndị ntoji ha na enwebara ka esi zọpụta fa nwebekwara ife ekwuru gbasalụ ya bụ ọnọdụ megidekwuo nke ibepụ ofu onye nkuzi isi n'anya ụmụaka, n'anya ndị niile atọlụ n'ebe anwa. Ọ gaa izu ụka nke mbụ, dịka a ga-asị na onwere anụ nkụtụ nkụ, ma ndị ihe gbasalụ nchịkọba otu ndị nkuzi dị n'aka ọhụ onye anụrụ nkụtụ nke ya, ma ndị ọgbakọ ndị otu dị iche iche na afọ maka agamniru na ọdịmma mba Naijiria dịgasị n'aka ọhụ onye anụrụ onye anụkwuo onu gọọmenti na onwe ya, ndị bụ ndị ọ dị n'aka ichekwaba ndụ na akụnụba ụmụ amaala obodo RFSF n'aka ọhụ onye anụrụ nkụtụ nke ya, wee nwekọtazi esi m na ihe nke a nwekwa ka ọ dị ka onye ka ndị ndu gọọmenti kwesịrị ime ife na-emere ọzọ ife nke maka ndị na-elekọta ihe gbasara agụmakwụkwọ, ndị nkuzi na ndị otu NUT na ndị otu ndị ọzọ dị iche iche, wee na-ajụ nke ka ha si gbachichasị ya nkịtị. Mana anyị fụtazi na ka ọ gazi izuụka nke abụọ ka ha awaliteziri wee bidozie kwubezie okwu n'ụdị dị iche iche, bido ma ngagharị iwe nke udo mana ọyọ mana mpaghara ụfọdụ ndị ọzọ ndị na-esonye lefa n'inye ha nkwado. Ngo ife ndị a niile bụ ihe anyị na-esile anya wee sị ka anyị na onyeisi ndị ọrụ gbakwuo onye abụ ụbụ, maka na ha ncha nọ n'okpuru otu ndị ọrụ, ọ ha ncha niile ka ijozi a dị n'aka. N'aka nke ọzọ, anyị fụkwa na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu mechazila ka ekwukataziri okwu maka ọnọdụ ife melụ mbọsị ncheta ụmụaka bụ 27th May, na ife mecha n'otu osi wee mee, o zigazie ndị nnọchite anya na Oyo steeti ebe ya bụ ntọ ebe a tọkwasịrị ụmụakwụkwọ ndị anwa na ndị nkuzi fa sị ka ha jee gwa ha okwu nkasi obi maọbụ mete ha ka ha marakwa na gọọmenti n'ihe gbasalụfa na gọọmenti ma maka ya na gọọmenti ka na-enyelebakwalụ ya anya, ha wee ruo wee megozutesie ndị o metụtagasị. Ma nwoke onye ọka nkuzi, nwunye ya bụ onye isi onye nlekọta ụlọ akwụkwọ ka n'ebe anwa megoro vidio one na one dịka ndị nta anwa na ndị omekome na-akwụ anya mee na-ayọ na onwerekwa ihe ọzọ, biko si ndị nọ n'ọkwa ọchị ndị ọdịnaka biko bisi bịa zọpụta fa na fa atagbukwu onwe fa n'afọ na ebe ndị ọzọ niile kalobeli anụ. Awezi ka anyị na onye isi ndị ọrụ kpakene ka anyị malụ ka o si dịka a ga-asị na fa pụtara gboo wee kwube okwu ozugbo ghaa ike na-anwụ na ekwube ekwube kwesịrị na a ga-eme na bụ 27th May n'ụdị esi wee mee ya zi Children's Day, Happy Children's Day n'ụdị a ya. Anyị ma m na anyị tigide mkpụbagide ya bụ mba n'izu ụka gara aga aka iji si na ebe onyeisi ndị ọrụ onye bụbu onyeisi ndị ọrụ nọzi n'oge a ka anyị na ya kwuzie ka ọ gwake na anyị ka o si fụta ya bụ ọnọdụ, maka na ha sokwu na-echekwaba ndị nkuzi afaso na okpuru ndị ọrụ a na-ekwu okwu ya. Nna ikwu ke kime
1: kọmrad Ben Asọwa nwa china furu opi maka ka onye si bido program a wee mee kene ma mụọ na ụmụ nchukwu ọchị ịma na ọchị gara
0: ọbụtụnata ọkwa onwe ihe ọbụtụnata
1: ọchị gara ziri ọnụ na
2: ụdị
1: akụkọ a na-akọ na Naijiria ifu na onye ọbụla
0: ofeziri arụ ịchịkwa ọchị
1: onye ọbụla mere mmadụ ọchị ọchị a ga-ebunye ukpe ekene maka ọ na-adịrị ọzọ fecha fecha igewe news onwere ihe ọzọ ga-egote na-abụrụ ihe mgbawa obi ekeresie mụ n'ike unu mere achịta ọchị obere tupu anyị akọwa ya bụ akụkọ na agbawa obi. Ịbịa n'ihe gbasara ihe na-eme na obodo Naijiria dịka o si wee gbasata nchekwa, ọ iziokwu nọ na be ekwu asị anyị na ihe nchekwa na adị ekwuchie niile maka nchekwa na ikuku, mana ọ ga-ụka nwerịrị nke a ga-ekwunata elekwuru ka o si na-eme ọ dịka ga-asị na ọ chụfuo ị na-eti mkpu nke melụ ozana afuta ojisi ka Nigeria buzobodo na abu mbo bu na itoro ina ni ho nyonyo inuta maka ihe mgbawa obi igenti ni igwe okwu radio inuta ihe mgbawa obi igwo nke na akpo nke print media na ede na akwukwe ede ihe mgbawa obi ijeje na nke social media inuchaje ma nke beji okwu nuo ma nke aburo nukoje ma nke agwokoro agwoko ha nchali na eburu ogo na afiaje ahu ni imepi ha na akpo na mada na gunuzu na obodo igutu ihe ga abu is praise the lord no me dịka osu wee gbasata ihe ahụ mee na ọnwa mee adị nkọ na 15th mee ka ya bụ ihe mee ị na-anya ọ gaghị ihe dịka izuụka ịbụọ ọ eziokwu na enwere ike ọ bụrụ na ndị ọhaneze tụrụ anya na ma ndụ ndị ndụ ọrụ nke a na-akpọ lebo ọkachasị ndị Naijiria nọ n'ọchịchas na ịkekwa na ọ bụrụ na tụrụ anya na ozugbo aha bịa ihe ahụ mee na enwere ike chifozi ụtụtụ ọ bụ ụbọchị ịbụọ ndị na-elekọta ndị nkuzi dịka ndị ndu ha abịazie asị onye ọbụla na wazia na ama nkuzi na ama nkuzi maọbụ mewe ngagharị iwe mana ịma n'oge ụfọdụ ihe gbasara ihe nchekwa abụrụ ha na-anọkpụ n'ike na ọ ga-abụrụ na o wutere ha ọ bụrụ na ha ma jere rahụ ụra ụmụrụkwụna onye ahụ fọrọ n'ime ma onye nwere obi mkpume ikirisie ihe ngosi ebe ụmụaka ahụ nọ n'ụdị ọnọdụ ha na-agabiga ịfụ na ịma rahụ ụra n'abalị ọ na-abụkwa ọtụtụ oge mmadụ si m ka ọ gosi m ihe gbasara njụ na m ama ekiri maka o nwere ike m ga-ekirisie obi m niile agbalikodo ụtọ ga-ewu ogologo oge tupu m nwekwa ike ichetari maka ihe ọzọ ịfụ na ọbụ iche na-echezi ebe ọ na-eme ego nwa bụ onye n'ụta mazialụ ka ọ dị nne na nna mụtara ụmụaka ahụ mazialụ ka ọ dị ezinụlọ ndị nke bụ ndị nkuzi ha si pụta ịfụ na ọ bụrụ ihe dị fecha fecha ọbụ alụ ka ọ bụ bụkwara ihe mgbawa obi ọ bụrụkwanụ na ndị na-edu ndị ọrụ gbachiri nkịtị ọ bụrụ nya ma kama na ọ bụrụ ihe eji ike amakpunye n'ime ya maka mgbe ahụ emegoro na akidnapụrụ ndụ ndị ahụ ọ bụrụ ihe ga-amapụta ozugbo maka nwere ihe ị ga-eme ọ bụrụzi ihe na akpụna na complicate issues ị ga-amagodi ụdị ije a na-aga n'ime ya na ihe ndị ọzọ ọ bụrụ na ha gara ebe ahụ na onye dị ka mkpụrụ ụbọchị na ọ na-etọpụta ifu na onwere ga-akụ ikpe ọ bụrụ na ihe anọchagoro nke anọ na gọọmenti na ndị na-ekwesịrị ime ihe mere ihe kwesịrị ime ha pụta enwere onye ka ime ngagharị iwe maọbụ ịgba abụba ọrụ maka ọ bụrụ anya ejiri abụba ọrụ bụ ihe a na-akpọ last resort mgbe ị mesịrị ike gị okwere abụba ọrụ ọrụ dịka ịgwa ndị ndu ndị ọrụ dịka ndị labor movement n'ụzọ dị iche iche abụrụ ihe ọ ga-abụ ụmụ ha na ka ihe si mee ozugbo ịmanite abụba ọrụ ọ ga-enwe ka isi gbagoo mbọ ka a marụ ka omori ọzọ a ga-emenwu
0: ka a gbara abụba ọrụ okwunu ncha nọ mgbe a na-eme ya bụ 27th May Children's Day
1: ihe ka nche ka m bịa ọkụ ma ihe ahụ nke Children's
0: Day ekwube ekwube ọ bụ na nwa gị so na ndị eji ebe anwa ekwube ekwube kwesịrị
1: ka m bịa adịde ịma n'oge ụfọdụ o nwere ihe anyị ga-ekwuwe ọ dị ka o nwere ihe ọzọ dị n'ime ya Children's Day bụ ụbọchị ehibere ehibe si na a na-eme Children's Day bọsụ ya ije kwụba ebe mmadụ nwụrụ ị ga-afụkwa ebe a na-ebe akwa ebechikwa akwa bupute rice bupute mmanya na-eke ọ bụrụ ya na-ekeri nri ihe oriri n'ebe mmadụ nwụrụ ya na-ebe eti mkpu akwa tisi ifu ma ndị ha ntisi mkpu akwa ka kụnye ha nri ha riwe ebutekwa mmanya anwụa anwụkatakwa mmanya ma ndị mmadụ na-esote ebesi akwa agbawakwa egwu ọ bụrụ na ha na-anwụrị na onye ahụ nwụrụ ọ bụrụ nyanwa ọ bụrụ na na-anwụrị ma na-enwụrụ ịdịkwu na onye ọbụla na-echekwazikwa obi ya n'obodo a maka e nwere ka ị ga-esi kwalite ihe na-agbawa obi ọkara ndị mmadụ njọ ịnọgidekwo ma Children's Day ahụ ịpụta si na ama mmie ịka na-ebring tenshọn obi ndị mmadụ ka na-agbawa mọra nọ ọ bụrụ nyanwa ka m ji gwa gị na oge ụfọdụ ọ bụrụ ị nwere ike ịfụ nwoke ebe ihe dị ife merie ọ na-asụsụ ọsụ ude iche na ebe ọ na-asụsụ ọsụ ude na o wutere na ọ bụrụ na o wutere na ọkara ibewe akwa ọ ka isi ghọtịa na-emere Children's Day abụrụ na ọ na-ewute ndị mmadụ mana e nwere ihe ị ga-eme ọ bụrụzie na ma ịmaga oge ụfọdụ ndị mmadụ asị gị na iwewe iwe ka ndị iro si chọọ na onye ido ga-achịzi gị ọchị oge ụfọdụ kwa o nwere ka ihe iwe ga-abịakata ịtụgharịa ya ka ihe ọchị maka ị ga-emere ya abụrụ na ọtọka gị kama ka ọ ghara idizikwa ka ndị nwa chọrọ ka anyị nọrọ n'anya mmiri mgbe ọbụla na ha sọsọ idugo ọ bụrụ na mmụọ afụtara ihe Children's Day ahụ nke ọ bụ ihe eji meri ebu na owutere maọbụ na-etekiri for granted ihe kachagodo mkpa n'ime ya bụ ịgba mbọ kwesịrị na a ga-agba mbọ ka akpọpụta ndị a maka ọ bụrụ na gọọmenti na-eme ihe ha kwesịrị ime ị na-ebe ụmụakwụkwọ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ dịgasị nke a bịara fụsị na-ekpotego ndị local vigilante ma ndị ọtụtụ ndị ha kpụrụ ha gawa ebe ahụ ọ bụrụ ọkwụfụ prevention a na-ekwu is better than cure a bụrụ sọsọ oyibo a na-asị ya nọ ihe na-emekwu n'ime ya na-afị ya na mgbe ọbụla igbochiri ọ bụrụ sọsọ ya ka ọ na-abịa igbochi ya sị na ọ ka mma karịa ọgwụgwọ ibi na ajị ifụ ụfọdụ defụ ka nke anyị na-afụ anya ka mma na egbochiri ya igbochi ya onye e nwere ike amarụ n'ụdị ya kara ị ga-emewo ha mana ọ na-eke eje ọ na-aka ọ dị chipa ọ kakwa atọ ụtọ na egbochiri egbochi karịa na o mere ọ bụrụ na ihe a niile na dịka ụlọ akwụkwọ ndị ahụ ụta na faki ya aka nwekwara ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ nụchakwu n'ebe zoro ezo nụchakwu n'ebe mepere emepe enwere ukwuri ka ma ndị local government chairman ma ndị otu ha chikwufu na-akwado ndị local vigilante ụfọdụ ndị local vigilantes emere eme na-erejistasi ụfọdụ tukwuru ha na n'ime taun ma ọ na-abịa palos si ma ndị local government ha wekenerie ka dị uche ka ejiri ewere gboo kwa maka anyị na-ekwu nke mere eme mana ọ bụrụ anyị enwere nu garanti na ọma mmezi aka ebe ọ na ọkarị njọ ịma na anyị na-ekwu ọtụtụ ihe n'ofu oge maka anyị ka na-ekwu maka May 27th mbụ Children's Day bọsụ ụmụaka bọsụ ụmụaka ahụ ịfụrụ ụmụaka na onwe ha ọ bụgo bọsụ efixiri efix and o nwere ihe a na-eme mụ abụrụ president nke njia bụ gọvanọ mana ama m na o nwere ihe ndị ọchịchị na-emekwu iji protect kwa the system ọ bụrụ na ọ na-agaba ụdị ha mee mgbe ọ bụ na ụdị ha mee esi na ụmụrụzi ọzọ a ga-eme ma dịka Children's Day ahụ ka a suspend ya ọ bụrụ na ya ndị nne na nna ha ma ọ bụ ndị metụtara ha ma ndị dị ha n'ụdịrị ha n'obi nwụrụ bọsụ krismas a na-emechakwa ụdị ekekwe ọ bụrụ na eburu onye ahụ tinye na mọchụrụ ha natakwa sị na tata bụ krismas si ya nke erie ọ bụrụ na ha na-anwụrị ọbọsụ ụmụaka ahụ ọ ga-adịkwa ka ọ bụ dịsị ọnọdụ dị chire na ụmụ na onwe ha kwa ma esi ya na ụmụ n selebreti kwa ha iselebreti ha ha pụtara na-echefu mana ihe ka mkpa bụ na gọọmenti kwesịrị na-eme ihe kwesịrị ime ka a gbochie ụdị ha o mekwu na-eme anyị enwee good security paraphernalia mbụ usoro nchekwa a ga-ejinwu mee ka ọ ghara ịbụ ndị ahụ nọrụzi aha nọrụzi ademesi of ndị maọbụ ndị kpụrụ ha
0: mana ihe njijo ba bụ na ma eche na bọsị anwa ga-abụ bọsị ọ ga-abụ ndị nkuzi mee ha na-eme ihe ha ga-eme ọka wee daa ụda ma na mba naijiria ma na mba ofesi ndị ọzọ dị iche iche wee mara na ihe meenụ bụkwa ihe kwesịrị ịchụba
1: n'ofihe ntụrụ anya nna afụrụ ọ bụrụkwa ka njem ndị ahụ ikpe na ịma na ọ bụrụ oge niile ka uche na-erusi a tụfuru m anya na a ga-eme ya dịka otu nuch nwere ike ịnaụnsị ya na ụlọ akwụkwọ ọbụla na-apụta na ha ga-eji eri ihe dịka Black Ribbon dịka ihe ngosi na obi
0: na
1: maọbụ ha si ndị nkuzi anyị na ebe ọ bụla ụlọ kpọrọ ụmụaka jee na a na-eme ya zi nwee 1 minute silence dịka ka aka ụlọ atenshọn dịka ka e wetekwu ya n'obi ndị mmadụ na anyị nọkwa na mwute na were na na-amachi taim na-akụ aka na anọkwa na mwute ụdị ya ka ntụfuru anya na enwere ike imesi maka ọ bụrụ na ekesiri bọn ofe onye na nwere ike si ya ka ezi kpata na ndị ọbụla afọ ha ka eriba si ịmanụ na nwere ndị aka idnap odokwu anya na na-agbanyere na anyị na-achị ọchị na ihe nwute dị anyị n'obi
2: ọ dị mma iwere ihe ikwu gbasata alụ na agbụgbọ ọlụ bụ ihe a na-agba ma ọ bụrụ na enwe ozi ihe ọzọ a ya eme ya bụ last resort ajụjụ m ewee bụrụ ọ bụ na ọnọdụ ntọ mmadụ a na ọnọdụ nchekwa n'obodo Naijiria erubeghị ogo ogo anyị ncha ya ekpebi wee fụ na ndị ọ dị n'aka bụ ndị isi obodo ọ bụ na ha achọghọ dị ime ihe ọbụla gbasata alụ ihe na-eme ka ọ na onwere ihe ha ma na ha ya eme ihe m ji wee jụba ajụjụ a bụ ọ na ọ dịghị mma n'uche obi nke gị ọ na ichehọ na ihe ga-adị mma ga-eme ka onwe ihe ọbụla si ndị a bụ ndị ji ndị a si ka emeri ozugbo si na ka ahụ na-akpọghachitara ụmụazị anụ n'ime ọhịa na ndị nkuzi a ọ na ọma ndị mma ya bụ ka mkpụrụ ha na-eti banyesie ma ndị gọọmenti ma ndị mba ofesi ntị ma ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ maka na ya bụ ihe nọ na-eti mkpị ya mbọsị a na ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ niile mmiri mgbu ihe menji na-akpọ ndị NUT na-arụ ha aka maka na etu NUT si wee gbachi nkịtị gbachicha nnọọ nkịtị ahụ ya na tupu anyị ekwu kwa mbọsị a o mebụghị NUT ebipụtabeghị akwụkwọ maọbụ edemede ọbụla iji we kato ihe na eme ka sika ko bugu na kato le akato agbachi nkete onodi ho mma na ulo akwukwo nile no na obodo Nigeria da mekudi na Oyo State kusili akwukwo kusi apam pam bumbe akpuchi atala umu akwukwa we wuru kwa mbe ehiwere nchekwatola ato maka na ihe abu ihe mba wobi na ekwesu ho na mmadu na ekwesu ho ichelu onye bu onye ya ofoduzia kesikisi wechi be no muazo mu pempu muazo no ni mo ya ana ma hodi kasi elimi kasi yura onodi pampa udi umeko ma ekwesiro ka ula akwukwo ni no na obodo Nigeria kusigodi akwukwo si kusigodi ukwambe umu akwukwo no ni mo ya puta ono rube ho
1: e ma no nwere nkuvuru mbu mana kan kan kowai ofuma maka ehe njise kan kowai ofuma bu na e ma na nkuvuru si na ogu fori egbasara nchekwa na oburu oduku di ha mo ozigbo ijete ko udi action ah kan nye go ofu ihe ma tu oburu na abia udi ha me I ga fuko ma ndi nwe ndi ah I choko di me kpoto asigi biko gi ka chero ki ari complicate issues ogu fori nwere ki puta mewo mkpoto oduku ze ma ndi ah ji ha kaga so ha mu chete ndi modu ototu onye om na ichovi kpofu 20 million ka ipoje 100 udi abu ihu jisi na abia kali nobi ndi ma ndi nwe ndi ah ibe guru si ha ni nje ki bidjo protest ha ga si biko ni wori ki mo ta o de counter productive ki ka chego duru o ihe na de me kali nudi ah so na oburo mu ama na enwori ke ni no na no na akuku na ene che na ndi ndu ndi nkuzi na ha just na de na jera hura ama mu oburo ya mana ị ga-ebugodu n'ụzọ ụdị ha mee ị ga-ebugodu n'ụzọ rute nso maka asị na ya nọ na mmadụ nso adara n'isisi ọnụ ya ị ga-erute nso fukwuo dị filings ndị na-eje ịgbarụ mbụ ihe a nghọtakwa e nwere ike irute nso ebe a ịfụ na ha ma ga-asị gị chelu ka mmanụ ka ga-akpanwe ya ka nkata ka ndị a hapụ ndị a ọ mgbe a kpawara ya ka nkata ịfụzie na okwu adabarọ ma ọ bụ na ka ga-eji ya ka ike ka ha nke ọ bụ na a ga-eme emegidezi efu na ọ dabarọ tupu ị chọwazie ka ije bọwa bọ ọda abụ mgbe niile ka ọ na-abụ ụdị ha mee ọ dị mma na ị mara ha na-abụ oge ụfọdụ ha kpụrụ ndị mmadụ ha na-ene anya agbachi nkịtị na ene atụmọsọ ka ha fụgodi ụdị ndị ahụ nwere ma ụdị ihe gbasara ha e nwere ụdị nke ha ga-afọ bụrụ ihe a ka adịtamin ụdị ego ha ga-akpọ ọkacha ndị emevuru infọmeshọn maka ha tupu eje kpụrụ ha so na nye maka bịa sokwo na-akpata na ọ bụrụ ụdị ha mee tata echi jebido ọgụ
2: na na yana kọwata bụ na ọ na ịgba bọọlụ ara bụ n'oge na ọ ka dị ọsịsọ ime ya
1: na nyakịta ha agbaga bụ bọọlụ already ndị Oyo State agbaga bụ bụrụ na agbaga
0: ọkọ mechie izu ka na-abụ
1: mana ihe nnachi kọwara gị
2: ugbu naanị na Oyo State
1: ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ ome ozugbo isi ozugbo ahụ o mere take action nke ịgba bọọlụ maka imere ike mgbe aha na-agwa gị ibi nkịta agbara ya ịga nụ ihe gọvanọ Oyo State nọ na-ekwu na emewu ya na ndị a ga-anwụrụ ma ọ kọwa ya enwekwara ike ma mgbe ahụ o mere ma ndị nke nwe ndị aha na-asị gị biko get take na that step na ị ga-emebiri ha ihe mebi agwago time na agbanyere n'ọdụga ọkụ n'obi ka ije push gọọmenti ka ha mee ị ga-enekwa ọnya biko ọsọ ịmarọ ị nwere ike mara achọ na ị ga-eteke mana ịmarọ the end
2: mana nwere na onye eme ebumnuche ndị bedata ọlụ mmadụ ikekwa ọ bụrụ na ha ndị a bụ ndị a chọrọ na ndị a na ha ihe a nyegoro gọọmenti maọbụ ndị ha na a na-enwe mkparịta ụka ikwu ọnụ maka na ama m na ihe niile ndị a ga-apụtasị n'ego ọ bụrụ na ọ izu abụọ ka ha nyelụ ọ bụrụ na ọ izu atọ aka na-arịgharị ndị eburegbusisiwa mmadụ ụmụazị
1: na asị niile eme mkpọtụ
0: na-emezi
1: kịta ihe na-emeri ya kịta ihe nnachi kọwara gị bụ na enwero ọ bụrụ dịka na ndị na-edu ha mara ya na-eme kpatara eji n'oru ihe duchero izu ụka ịbụọ
2: tupu agba bụbọọlụ
1: mana ọwụ ihe dị otu o si kwesị dị n'ihe gbasara sekuriti na ihe sekuriti abụrụ ọ bụrụ ofu ihe na ihe ndị ọzọ na-eme o nwere ihe ọzọ I kwuru ka ọ bụ na ọ bụrụ ụdị ya mee amarị ha ga-emere ndị ahụ ha si ka ememe ama na-eme ụta ahụ maka afi ọbụla mmadụ na-azụ na agari ya ọ ga na
0: mana o tee na na ha zụbara abụ afia na ọ bụ ihe
1: taa o nwere afia mmadụ ga na-azụ na agari ya afi na-azụ na agari gị ka ị na-akwado ọfụma nke o nwere afia ị ga-azụkata ọ garọ ị marụ na ihe a na afia agbagokwo ụka
2: mana
1: ọ bụrụ ma ndị ahụ na-akpụrụ mmadụ na ihe ọ pụtasị bụ na ha kpụrụ ozugbo ị pụta bịa ihe ọbụla ha chọrọ If na man din kena check ha bidoki na po agede mewu.
2: Ma na cho mejo. Oburu na na anya no okutego ato aime were nto mmadu a. Nkizi emetakwa aimetakwa ya no na arapuko ndia. Abe eku ke si werap ya arapu ha. Abe eku ma ajeba ha no je wopu ha nike ma enyere he gobunya na cho nya na no bo. Ya na no debe bu na arapuko ndia. Emetakwa izu ole na ole, onwo ole na ole atorokwa ndi ozo. Ona odi ho gika. Ona nya na ndi government nke bezu okubu na government eyi webe ho usoro nchekwa ye me ka akwusi tolo ndia
1: oburo maka na agwara anyi bu nsogbu nke mu maka na mu e mere ko da expect na nke obu na si na diocha ade ekusi ofu ne nunku e ma no dika ha governor oyo state no na eku mbo na ekusi na ndi security agencies bia na abiago hana hana akpa uya ha ni no na eku ma no oburo so mu na gwa na anu Mandi was a couple of days ago, Moya.
2: So I make a charity.
1: So who go for the Biakusu for the Mandi uncle, Omo, Emmanuel News Dukota in Onigu. Emmanuel Puya Ketasin and the Gania was also on this bombard. Manda Joma name Mando may call me Negre Queer. Mandi was a couple of them and Negre Queer in the Cookita. If nobody hid in a kick and a bar coach any name in a bump. You will keep pushing up a Pacuma dog, a bruise of where Zigasibog, or the children get ban. So no go for the Mada, my heap. Na ha de kusima ni kacha iwete mbu ke he patale ni ha ga emesi tata oruko echi omekwu oruko mo na echi omekwu oputa na nye na government enwere ike ihazi onodu a ga ejigodu na enwe ha na kpombochi mweki igbochi ma obu ndi ha mesiri ha obugodu ri na akuru ndi ha na nsome tres etrel we
0: ejide na ofu onye
1: obugodu ofu onye ko hara nsom eburu na nsoma ima na oburu ha ni ka ngabi akuchewe maka aburu mo ya onu jeko ma na ma no nwere ike esi manye kali onu ni ufodu Oburu ni reveal wako manke ha neme. So oburu na ha nenye sansom. Mwe ka ha si mehe. Ka ha mwe ki tuwe ni mwende ha. Toma otra ka ha. Ana putasi ya hego ha li dice kwende ha kachowa. Imo ni ke mbi na cho. Abago abat. Ifu Nigeria. Problema hai kacha mwe na security agency ya imunodu. Zikakasi na ha di compromise. Hmm. Zikakasi na nungu lika. Aka imwe si ba ino ufe. Nyama bihe na ngoti ya. Asuro mna umu lima nansi nona o di kagasi. Maka. Oh, you must look here now. Security intelligence, gathering had to go to poor. Mako won boga bo eme we ke has a question me. Would he have name to poor maidri? Mande cana was secret police. Oburu ebia do one the man knows of Kwa do Hanakwa, maybe the man intimidate. Oburu now be age Buruha. No go for you, he had the fat dreamer. Tupundia, a messier, a dear me. Oburu no go case chop there. If you know, we've been
0: with secret intelligence.
1: We've been with secret intelligence, bro. Kahana got ahead of Ndo Mekome. Ndo Mekome cannot abuyakizu. If you see any name, Haga Bakoma and Abuja capital city. But she is what won the man in Abuja. Come in where? If you hear Gosina Muru, Ezibo security intelligence. Habia kona abia e wonu ko gun security gadget o gabo e kunu ota e man ni na ekunu mbe bi na ejeku ndi omeko me ndi okumeko me na adis better equipped obuda na ngwo go haji
0: ka nke gbo enche kwa
1: ma ngwo bo ma ndi ma me ma ndi police na ejeku ji ha na agu monke honu mana ndi omeko me nya juri onu na agba non stop ifuru na inesi anya ifu na amorom one ihe kacha ozo agbago juma anya bu na each time in era anya ndị a na-eme ha hadro kwonu ka ndị na-eri udi ego ha na-akpọ afa nyaabụ wonte hadro ka ndị na-eri ego ha na-akpọ afa nke a gosi na ihe na mwanunu na-agba egwu n'etiti ụzọ ihe na-akụrị egwu
2: n'ebe nke bezi okwu
1: maka enwe na tele sponsors
2: ihe me nji wee na-ekwu na ọ dịrọ mmasị na ọ nwere ihe bụ na na asụkata eze anyị ekpuru nkata n'isi a sị na nne m na-adịwa asị na ọ bụrụ na ụra awaghị awa na ọ da aga anya na ọ bụrụ na ụra bụ ya na akpọ ụra bụ efere ya na ọ bụrụ na efere akụwa ha na ama nri ya ya na aya ofu efere ya akụwa na tarịrịrị ka o wee ka e were nwuo onye ya na ọ bụrụ ọ na ọ dịghị gị ka na enwere ihe na ekwesịrị ya na nke nwoke kpọrọ do something that is out of ordinary. Yeah, no, na na ekwesili mi ya na ade emebuzi tupu ugbu a. Kan di odena aka bu ndi ochiche na ndi nchekwa. Kan di amalo na ihe abuozi nkata na na oda akpa. Na ihe agafego ni maka na nwere ike imebe obuna. Obuozi na ugwu awusa ka na anutazi nge na ugwu. Yeah, no bu nzie ibo no kita. E yotego ya na ono mu aleku. Na ekwesili mi wozidi na kemgbe atọrọ ụmụaka na-ekwesịgo ka ụlọ akwụkwọ niile nọ n'obodo Naịjirịa mechie ruo mgbe ewuchiatala ụmụazị a ya ọ bụghị na ewuchiatala ụmụazị a bụ na ụlọ akwụkwọ ya emepegharị ya na enyi uchi kwesịrị ịhụ na n'obodo obodo na-anarị na Oyo steeti kwesịrị ịhụ na gọọmenti hiwere usoro nchekwa tọrọ atọ ka ihe a ghara ime ọzọ mana asị dịka isi wee na-ekwu ọ bụrụ na asị isi onye ọbụla ụmụ akwụkwọ ka gawa ụlọ akwụkwọ Children's Day ka gawa n'ihu ihe ọbụla ka gawa dịka na-enwere ihe mee maka na amara uche obi ndị tọrọ mmanụ enwere ike tie mkpu anakwụ ego maọbụ etie mkpu eme ihe niile eme ihe emebisia ọ na bụ ya bụ maka na eri mgbe
1: ihe na-akọwa rịa bụrụ mgbe enyi si na ọ bụrụ na-akọwa ka ị na-akọwa bụ anyị nọ na-ekwu maka time na anọgo 3-2 weeks tupu emewe ha na ọ bụrụ ime respect na ọ bụ ha na kidnap ndị enyi uche amapụta ozugbo clear strike mba na ị ga-ebugodu n'ụzọ mee nyocha mara nke a na-eme na nke a na-eme na ka ihe si kwuru tupu take away of action nke ịgba strike ụta ka m si kwuo agwụkwụrụ gị na oge ụfọdụ na ọ bụrụ kwanye ya na-achịrị ọchị bụ n'ihe igwa dọrọ dịka iji kwuo maka Children's Day nsogbu mmụọ nwere maka ihe a na-eme ebe ahụ abụrụ na-eme Children's Day ọ bụrụ na imerụ Children's Day mana gọọmenti a na-eme ya kwesịrị ime ihe onye ọrụ nkịta gịta nwunye ntụkwụ ka dị na bia na ihe kacha mkpa bụ na gọọmenti megodi ya kwesịrị ime na imerụ Children's Day a nyere m gị ihe ịma atụ si na ma mmụọ mere tụtụrụ anya na dịka ndị nlekọta ndị nkụzi na ha tụsịrị inye iwu si ebe ọ bụla a na-eme Children's Day nke arụ a si ndị mmadụ koru ribbon ma ọ bụ ihe ịrịba ama ga-egosi na anọ n'iru uju a na-eme ya ụdị ha bụ ihe ga-eme ọ dị iche from ka esi emevi ya bụkwụrụ a better way of send signal karịa na ịtụkwu n'ụlọ mana nyewa bụ ofu n'ime ya karịa na ịtụkwu n'ụlọ mana ịnekwuzi ya n'akụkụ nke ọzọ akwụsịrị ọkwanụ gị n'ọka agbachizie nkịtị na ka emewezie niile ka ọ gawa maka ndị ahịa mesi mba kama na nke ọbụla a na-eme ị ga-ene anya nwetakwa advice n'aka ma ndị nchekwa makwụrụ nke ị ga-eme n'aka ị kwesịrị ụmụgị onye otu nke akpụrụ mgbe ahụ
2: ofu ndị nchekwa anyị na-amaghọzi ihe a na-eme eme
1: ọ bụ pharmacist mgbe ndị ahụ kpụrụ ya ma ndị ezinụlọ ya ma ndị otu ya ha nọ na-agwakwa anyị biko ka eme ụta biko ka eme ụta anyị amafụtara bịasị onye ọbụla na-agba abụbọ ọrụ maka na anyị amago ihe nji ekwuru ya bi ma nasị na experience the best ama m na mkparịta ụka anyị na ndị ezinụlọ ha na-enwe na ọ bụrụ ụta ahụ ndị ụfọdụ ga-esi chọọ ya n'iro ka ndị ka ha si chọọ ya aha ndị ijekwu ndị eme ihe dị iche nụ ka ị chọọ sume ya ka isi chọọ e nwere ike onwe ihe ọzọ pụtara na ya ha sizie n'ọhịa ahụ ime so ị ga na-agbalụ a sị na ewubere na ngige na-agbalụ nke na ọ bụrụ ọfụ ihe ka ọ na-eze so na ihe nnachi kọwa n'ime ya bụ na ọ bụsịrị ụta ọ bụsịrị streti ụta esi ekwu ya kama na ihe kacha eweta m n'ime ya bụ na gọọmenti anyị ehibere usoro ọ ga-ejebe isi na ihe emechagota ata na echi na ọma mmezi ebe a ka ọ nọkara anyị njọ ọ dị fụka ụta anyị na-ekwu okwu ihe gbasara atụmatụ vootu maka ekwuo ka ka a ga-esi kọrekt ka ka a ga-esi kọrekt ndị a na-akidnap kwada ajụgo onye bụ pdp ka ịbụ apc afụrụkwa mma ebe ha jere n'ebe ndị ahụ kpụsara ụmụaka ha nsị ya ịmara ibe apc wee nye aka gị ịmara na-ebu pdp gafeta ebe a ọ bụrụ na parents gị bụ ndc bịa ka ị nawa onwerekwa onye agwara ụta ahụ onye ọbụla tụkwukwa ebe ahụ pati esorokwa n'ime amakwa m na ha mabụ ndị kpụrụ ha ị ga-afụkana na akpụchakwu ndị ka akpụ ndị nke a ihe a gosi na oge ụfọdụ ihe emekata ụta ndị mmadụ ajụkena onwe ha ajụjụ ma ihe anyị na-eme na onye nke a na-achị na ọ bụrụ onye nke a na-achị prezidenti bụ onye yoruba akpụrụsị ndị yoruba so na ọ bụrụ kwụdịrị a matter of ọ bụ nsogodu gị na bụrụ onye on tribe bụ onye nọ ebe ahụ o mere ihe kwesịrị ime nsogbu ka ga-adịrị maka ma n'onwe gị ọ bụrụkwa onye dị protected ihe ka anyị kwesịrị ọ bụrụ na anyị ghọtasị ihe a anyị ama na ofu ihe anyị ga-agwa onwe anyị bụ ọ na ọ kara ọma na anyị bugodiri ụzọ bido mmewe ihe dị right way maka the way anyị si eme ibi nkịta a na-afọ achọ ime election 2027 ọ ka bụ ụdị attitude ahụ anyị ji ka a ka ji n'ime ya ebe ọ kacha enweta mbụ na mkpọtụ a na-emere election karịzịrị mkpọtụ a na-emere ndị akpụ ndị ejidere ebe ahụ ka ọ kacha enweta m president no mu e echekwuru mu no mu ihe ga-esi ike isi ka suspend ihe gbasara campaign
0: na be kwan
1: na man just did my campaign everything till end up ta udi ya ka ga na eme oburo diri maka umu aka children's day no nka ha government na eme you obu iputa na akoro ndemade okay president o to no now obu na eme na le nyo oyo oje bank e oga gwa
0: Eh
2: o o o o o o o o
1: o o o o o o o o o o o o
2: o o o o
1: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I had that no Buddha, but under another Nabeha, Kazanima.
2: Okay, Bezioko.
1: If on the modern now, no Buddha, how can I call in Iraq and Iraq?
2: Eh,
1: Ebe US na Israel na to bomb. A monom commander on the name of a Rukan and Nigeria Maka kidnapping near those asleep. A broke one chair.
0: Nakata, what bonoka, Dalon de Mansua.
1: In a see her. If that na Oburnaga and Ada, Eka got married in digging Hanan. Iki ku mara no ndi nka na ndi nka na anu ogi ika na aba nka na nwuru kudo ema so na eba ima ai buruzo ma wi kpo tutu ihe anya ma mazuzo ai kwesiri si chuwu ya na eba ai ga chuwa godi ebu ma government ma ni security agencies ha je jirezi ha go jirile ha go eze honu maka ki esi aga na basara security agencies gosipo na onwelo onye nka soro mi kpo onye nka ha fo onye nke mma ndo meko mekporo o ka no na eba on a tuzi 1 month ha kpuru na mgbago ugwu aka na kpo ego afa bosu nke ndi ka ha woro ego nke ha woro na ha naeje ndi police ji aka ha na enye advice nu na eru na ebe nka unu je ebe nka na ka ezi ka asusu be we ba choro mi kusu ihe nile mana udu oku ndi police na eku duku ka ha macha ihe na eme o udi aka ga fi marozi na edigo compromise imoro na edigo compromise so na mu ano na ngotakwe na security system Nigeria baro o mo ko su ba ko o ba mpuru o ba mpuru too much o nworo ihe ngako di n'imi ya dika isu ekwo eba nka iga kacha nebe wanya maka oburu na ha da akọchara ihe ni ne mu a mi respect na police commissioner Enugu state puta uta nno na igwo okwu ekwo okwu okọwara ihe ni na gbasara security Enugu state okọwo uta ihe ma no ma nwude mu ndori aha oburu ha ncha ka ga sia bia gwa ncha ka enia mo na oburu na ha na emi egosiri me iga ama uta governor Enugu state si na abu anu kata si na na eme nka ihe na na eme butu ka enwe nchekwa ifu ona amita mkpuri na afia ihe o ka je wute ndi mmadu bu umu aka ha no eba anu gi enne ha no o aka na ekwu okwu ya onye nke ozo akpoputari na titi web titi beria isi ke ha na ko e ma ibo ka je wute m maka ine ekwu nka na ekwu nko ebe ka che wote mri ha ndi ka o ga ba afusia anu kata je nwezi ndi nke ejidere ejide ma de me ponu asina na nye hamnest
0: si na na ha azucha go fam ye ha nche ari nye ha ozu
1: oburo maka
0: sense day ke maka
1: oburo maka de me sense day ka o che wote no what are they doing e putazia ndi nke amudere amude amude ha ka no na detention
0: tinye kwazi ha
1: na detention ndi nke e puta ha si na
0: you are
1: radicalize them oh e bank o ka cha agbafu mobi na dim gagasi
0: na gbazi ya rikunu
1: ka dukwa obugo government akoro obu over ebi ga
0: na ina ajo mu igwo chu unya ara ya gwotia
2: nta please kwa ka akoro ha
1: maka nje kuri
2: ya ka akoro government o
1: ndi abu ndi mwe gori sympathy for a particular system you know katasi ni de radicalize ya obu no oputa eba e mago na na eji igbugu maru na only the only thing ni chori to si ku ni chegarigo isi ni chegarigo half ibu if uta ko je mi chegan se okuka de jizo in the society
0: mbido se
1: ikota na kota igba wana agba enwere iki soro ji jogo mani na akwado ji ndi ha na enye wanye hi ogo maka otorom
2: maka no bu na ndi a obu na ndi a ndi agbahara agba obu na achariri na eziokwu na eziokwu obu na ha ekwesi o inya aka na achoputa zi ndi nke ka na pam pam pa
1: onye maka nne
2: ana obu eto kwesili idi
1: unu mana ndi na ebu ebu na ha plan le queue na 1st October haka no ebe ji ha ana ekpe ikpe ke ki yesi na ekpe ndi ahi ikpe iputakwa na of the same country Fusendi nke wakpuru Nigeria.
0: Ndị bugolu
1: gbogbogbo.
0: Ọtụtụ ndị mmadụ.
1: Ebe ọ bi sign in yeri amnesty. O ebe udi nke ha nke ọ ga-abụzi, a na-ekwuzi, ha na-ajụ onwe anyị. Ndị a ka na-echekwudu dị echiche.
0: O kwemecha ya jụazi Kwichue Nigeria. Ọkwọ di ya. Udi ya ka abụ mesa jụazi ya ba ajụ.
1: Ịgba abụ bọọlụ, ndị Nigeria na-etosi ịgba abụ bọọlụ. Ino kata sini kuputa ndi nema jife ni isi isi go handa wazi ya na ni idi radicalize go ayi chasiki ni mami udi nka ha nine kacha di njo kari ya maka ibo kacha kwa tumu jobu ni ha na eme na amuba ka kerosene o na amuba o kaburu ni ajife na eme ifu na ana fight ya o na akpuka onu e maru na owa onya na itiri cho na ana na someday oburu zi asa osa apaki na afu mana nke ka njọ n'ime ebu nọ ọ na-abawanye ka ụbọchị a na-akọ akụkọ ihe karịrị
0: ọkwa emecha 0916000495 mọkwanụ 0916000495 gbanye n'ekwentị ka malkene ehitoro ichere gbasalụ ya bụ ọnọdụ ndị itise Kwichue Nigeria ka ezife a ga-eme na ụmụazị ụmụ anyị kekere ụmụaka
2: Oye ka ikene
3: eyi
2: oma.
3: Eyi oma nwanne m, Machana Flobi.
2: Eyi oma nna m okwu keke me.
3: O ma zi la ga mo nya mo jere ke nodu ma.
2: Gara me. Mhm.
3: Adi de kene gwe ezigbo nwa.
0: Nde won na o.
3: Onya bia e gbo ni mmadu na eri, o cross so ewu na eri, mmadu na eri. Ihe m na etinye ba bu na onwere radio nka na kpo Transport Radio. Ekwu mo kwu ba na eyi, na asanya na Nigeria nwu ga nwu. Di presenta na kanta mo to the motion na cho mi ti me come mata ofu kwa ngani kuna yi na ban radio now kidika oboda na akpo Nigeria ngesi na acho oke ebu no ha na agbo oko ndi anwa na akpo ndi bandit obo na president governors of the state each state ama hande ha abo ma na ndi ha ma na me business state ya we say he me no ogun bosha Governor Sulu no wele hemelo no. Ma no nyo gwosire gi ni hemelo ba enwe ho yi. Ma na governor Sulu no wele hemelo no ba na pepa. Ke di ha ye wele wele no goda. O a sha na a na ishi ani a na ishi vitala na fere nkwa. Ai na eni anyo dika o dika ezi oku. E pin ti line Nigeria dika white wose broker. Dika o dika ni amare ni atai. Danya medo ye buyer pin. E ba ye ni ni azo buli ni ishi. Kedi ka isi na asai na Nigeria dem ma ni umu aka na ku kwena to after 2 weeks president is yende ma de sia ge that means o ku ko ka nworo o bro mmadu be ya o ka na kwodo kwe mbo nya ho na sigi no na abade bi azo chicho azo 2027 na wa mu na na ikisha jinu make te ge na abade azo chicho azo ani ni aho ha macha ni ya na meba aho bo ndi aha bo ndi shi shi ga ebi on anya nka ga bi no nwa ani ni ha na meba aha e ma sim na Nigeria de mma I ejide onye buboko haram itie kwe otu nu shikwo kita na itie ichi achi kwe arsi aje bro onye ame no ti arigo onye nwere ho melaka ya docha ijide tikpo enu no nga isimo no isim na na de mma obira ha mandi na takwa mma nwe megide ọ bụrụ na ndị ọchịchị a na-achị obodo a ka jide ọta anụnwa ha si jide aka na-aga obodo a dị mma maka na dum shon nwere nwa gọvanọ m nụrụ bere ejidere maọbụ nwa prezident ejidere ọ sineta ejidere ụmụ ha niile nọrọ nwa ha na mgbago anyị nakwa ebe a na-akọrọ onwe anyị onwe anyị ka anyị na-akọrọ bọsị ọbụla anyị nwara nwa kunite si na ya achọghọzi ụdị ọchịchị a bọsị ahụ ka obodo a na-akpọ Naijiria ihe ebido dịwa mma afụbeghị m obodo anyị dị mma in next 30 years Afubem makana Adam Shona Chibok Gies Adam only by news na Chibok Gies ne ta chani na ana tatago Chibok Gies 2 years ago now ano bem so mo nguga chani na tatago mana kana kwado 2027 general election ndi anwuru bo mu okoko ife piti na mfuru mu na obodo na kpo Nigeria on to all mo na mbogo kam relocate ya na fuu no goda na zila
0: Kaluma Sira komu 0916005945
2: Eyi omo eka ikene Eka ikene
4: Hello. Wa chi na flo.
2: Ma.
4: Anna wa jeje nna.
5: O kwa nni eze gi igbo. No.
4: Na mri di kwara wonu.
5: O di ma.
4: Mama so ba dron. Aga be na so gwa okpu m di nani.
1: Eke nem go.
4: Afa m beze get me nu bu na akpo. Be na so gwa. Ito na ndi na so furu. Bo bu na ebi na studio ipo. Because in a present thing, it was the wedding. Man, and if you fear, then I saw what's in Gemba. Mba, when you hear Christy came, children's there. No, don't work on him off yet. In a guinea, we have them. Never on any mind. Muya. So, no, on him off yet. Can he catch your vegetable like this? I said. Nigeria, where he couldn't walk Kadimpa. Or what Doctor Catalonimo said, and the doctor's mean of our strike. Then he will for Bugo. And where on he got what he didn't make it up and ask over, he said, Nagy, make you dress there. And then I'm home, my car, and what he am and him of ya. When you say, we will not see the move, what you get it. He cannot come out. He doesn't Nigeria. I doesn't Nigeria. The case, I don't know. I get you block and I smell the way they do Nigeria. Of course, also, Okwano. I need generals. I want these children to come back in the next 24 hours. Only in Nigeria. Okay, and then in a weekend, Nigeria. But when you get that, Inspector General Police Natural Guard, I give you 24 hours to bring an enemy. Okay, 24 hours. You get down in the web with you. But I didn't know what you get to be in a moment. Oh, God. Mirina Moma can be mafia. Who knows if I gave me to dress there? On what basis? Can you do basis? So, if Obi now, what do for that? Obi now, what that this country, many people are still talking, not talk almost 1 month. And when he heard you, Natana, that talking Navarro, the talking just said, the best in Nigeria, and those he's in the talking idea, we're best in Nigeria, can't turn on my way, Zirike. Check it very well. Immediately hang with Vez and Nigeria when they talk it. Who didn't who mother and it's a mother and shake it? I was shake it. Okay, your money will lie. Sick way so far, and I would have to get to that boy. Come and check me, I killed you. But I tell you, we don't want you again. You are killing us. You are not talking to us. You are not delivering. Get it?
5: Bujo. On the Ute, Kebezok Maka, Obona, it's on an onye, Mwagi, Diafeto, Mobi, Bomobi, no, and we bear a much a mabero deke, Ikakana, Waro, and Yenino, so we're not the name of Yama, Ogi Ute, and I cocassi, a corroba gona coffsia, a conworoni, Nepi Hebaru, a coffsia, a co, Yedem Babo, Kaja one cable. Abonogwa ogenye oge wute bezoku no kedizi ya game no dwa kedizi fa game kwa ka ga siwe subezi abu nsogbu maka na yenine ana eme egusi na ana ekwubu na odi ka ga asa mana yenine na eme eri oge gosi na ogo ka na abu enye ndia ha kpoputa ndi haji ndi ufodo ndi haji aka no ekwebe ha no nya no enwere no ndi ekwentị ka ha ji eme ihe onyonyo ni na ha na ewepụta n'igwe social media ha wepụtie nya no ni ihe ni na ha na akpọ ma ndi nwe ndi ejiji ihe onwuru ka aga esi isim na mantris ni na onwuru ka aga esi we nwete ekwentị eji eme ihe a we jeje n'ebe ha no isim na imaro ebe ha no which didn't be an edge in the edge of your easy baron of your easy baron.
2: The base you could deca, when you see, your comrade Ben as a quasi will go number or say, na ndi eedi, ndi chukwa, the quagga say, na enwere. Na nwere ka ha si hada agwazi anya eziokwu ma hada rụpụta ọrụ ha ka ekwesịrị isi wee rụpụta ya maka na nem na de wa si na mada de homma ona egwu mmiri ana ahu azu ya anya di mpa de homma ona egwu mmiri ana ahu azu ya anya maka na odi omume ana ahotazi na aka ndi nchekwa kwa mbosi akwa na obodo ofu obodo Nigeria ka anu kwa ihe gbasakwa ala itoru ndi mmadu akwa ka anu na ndi nchekwa bu ndi ami ndi agha no bu na echekwa na akwukwo na ngwa ngwa hapuru ote ha aka abia tolo ma akwukwo abia wakpo ma abia wakpo na akwukwo ni ike na mpaghara ugwu ngwa ngwa hapuru nya na na ndi nchekwa na ebe anwa pulu amam nya na ha wepu na ewepu ndi nchekwa na hapu ngwa ngwa ha si ebe anwa we puo ote ha aka awakpo udi umume ndi a adigasi anya keki yesi we kowa anya ke ka di si we na afuta ndi nchekwa na udi onodu ndi a na udi akuko ndi adigasi anya aheke we na eji ka ndi nchekwa mele anya iye bunye na elu nji we si na o de mu ko ihe ka akacha mma maka na obu na akuko ni me ni obodo Nigeria mechi ta si na na agudebe ga akuko na nwuruzu nwa anwa ta akuko na aga akuko UNICEF ye wete tinye onu ya o ngalaba ndi ozo gasi na mbu uwa ye wete tinye onu ha ya afu na ke ka ya siwe si na uwezu nwata akwu na aga akwu na Nigeria ya na mbu ofesi ye tinye onu aga ya na akuka ya abuzi akuka na akọ na dika na akufu na na akọ akuka azu na akọ akọ ndi ndo na ahia ogbete afuze na onye abu ye okwu mba oku ya ndi mbu ofesi ya anutazi maka ya ayamaluzie man o ma onyisi ala bula ma etu obu ni ka kinye ka ga aka ya mpa okaka abu
5: echunta
2: vote o ya bu ebu oku mu no
1: e ma na efire ke esi aga kita no bido gori I declare go protest mesia na oyo sizonyo obuna nawa ihe na aga nusoro
5: nso ndi ta na eme na Lagos
1: ota ina vafu na nyo ka nchokuru iku na iruko ze na Lagos protest e bidogo kwa na Lagos. Ota na emie, oge emesie, ma ota eni uti bidogo liya. Ha ge emie gidi ota, uruzie mba ha ge enyezi oda. Ma ki ite ike ufo, ite izofo ufo opa. Obu na ufo opa ha izopuru, nye gi hichoga, ihafuzia. Dufu kota asi ndi state ha, na waza na manguzi hako, onye obu na nawa. Obu na soso nka ha melo, emu iki ime nguye kwa sirime, ihafu ya na eba, mana ino kwa, fuzia na nka ha adebe ndi akademi si so no nyobuna na wono boda onyobuna na wono ona ba achi declare do strike a emuri ko mara na wono a particular place kia no me ibido na eba declare we e mesizia isizia na for the government not to have complied even after this period of strike within the area within that environment like the state ebobu na ha emuri ha menwunu there is no result yet na na declare is nationwide strike e fuzia oga wota already obrugori hebitogo and am akon no muruka has the man na chazu je gwa ma o kasi na stop go ban
2: no bu no mazi anataro
1: ma ka anataro no bitogo bu no bitogo maka no bu na afugo na iha to vuranya ke eme na ogasi rozu uta maka obu na sika mba e man si na gbambo na 1 week no 2 weeks afuro resort iho no bu na to anya bu resort no bu resi ni nukata ogu nukata e nukata ogu ma na afuro emori hesie so if no nya ma bebo no kara njo mana ebo ka che wute m ji ma imago no otutu ma de fugu ofucha ndi we si no bro de children's day kan job o ndi na je campaign e meru ha campaign ga ga si na
5: nemu sheima ki nde bu kwanu governor state
1: ya ko politics every day more than aya na koma ko mu aka
2: oya ka na futa oya ka na futa na ndi ndochi anya House of Rep isi na Oyo State atobola PDP sonye Sheyi Makinde na APM akuyale oya bu ye ka hampa nya na ebe ugbo na aga aga ugbo na aga aga bu ye ka hampa okifo oya nji we na si no maka na onyi si ndi olu obu na iwe yiku kita isi na oburu na emegide na obu na obu naani na agbugbo na oyosis ka agbala ya ba agbolu ma aka we na chiata ehe o we bulu ya ihe ni na na mana ono odi maka emi ya ga eme ka akpuchiata ma azia ozo di ki bia kalibi ya buru na udi omume ama mmezi ozo maka na akpuchiata ku ma azia ini kwa anya ndi a bu ndi omekoma zuike kuume odi aka eli bi na tatugo nke enyele henye izo izu ehe izo ole ole awakpoku na akwụkwọ ọzọ
1: ha dey medo ta na enwere ike ndị nke group nke na emechi ya I can eche na ọ bụ ka ndị ka na libite ego nke
5: ndị otu ọzọ eje me
2: ahụ ya maka na afụ di ego akpala afa na enyelo ndị a
1: akọ maka nke ndị nke ije gukwu onu uzu ifukwu ọtụtụ ebe ndị ọzọ ndị omeko meje kwurije kpa ike
5: ọgbu ni ile
1: ifu na ọ dịzị ka ga asị na ọ dịgo ọ ma na mgbe izizi ha bido ọ ofu mpaghara na obodo anyị ka ọ dị mana ọ gbasaga aka and ka o sikwu n'ụdị onye ọbụla n'ime anyị ga-enyikwa n'obi tiwe mkpu anyị na-eti mana mkpu a na-eti ya na-eti mkpu ihe anyị na-ebu ka ndị na-achị anyị ọchịchị makwụrụ na anyị na-ene ha anya na o nwere ihe anyị na-atụba anya n'aka ha ọ bụrụ na ị nọ n'ọchịchị ọ dịghị anyị ka ga-asị na demand anyị akarịa ịhapụ na ya maka demand ga na-adị nata ọ responsibility ka ọ bụ ọ bụrụ iji kirie ebe ahụ mana anyị mọ na nwaanyị ghọtakwu na oge ọbụla rifu ka a na-eme ntụnye aka ọchịchị ijiri sentiment mejọ mgbe ajọ ife dị n'ime ya ga-abịakwa anyị gara iti mkpu maka oge ụfọdụ dịka ihe anyị na-eme bụ medicine after death ihe mebisie ndị a niile ji eri gị odịka ma o nwere mgbe ikwuru maka ebe ndị agha ndị amị awụdịrọrụ ha ihe a ga-egosigodo ofu ihe n'ime ya ihe o gosiri bụ na ma ndị ahụ ị na-eche na enwere informant nọcha
5: nọ n'ime ha
1: ọ bụrụ na a sị gị pụọ kịta a ga-agwa ha na ndị apụ akwụkwọ ifukwa ma ebe ha na-eme kidnapping na highway ọ bụrụ na police bịa nwee checkpoint ju n'ụzọ ifu ha enyefe gba nkịtị ikekwa oge ụfọdụ ọ bụrụ ozugbo ndị police na-apụ ha bịa maka ị ga na-eche ihe ndị police na-afụ gị bụ na ndị mmadụ na-agafe mana ha marụkwa na ma ndị na-agafe na ma the criminals sokwa na-agbafe na amụrịtọ hapụgo ka ha ka nọ onye ọsọ na-achụ ada akwụsị ma ihe na-achụ ya akwụsịrọ o nwere ka ị ga-esi chikpụrụ ndị amị jee chekwa obodo ị na-ọkata isi ha pụọ mana ị ma na ndị eji maka ha echekwa ha na ha kwụsịbekwa ajibe ha na-eme
5: ọkwa na-ekwu ibe ọkwa mmadụ si na ọ na-agba n'ụzọ Enugu ma ụmụ obodo nke ọ na-aga aga pụta na checkpoint ndị ugwu ndị ọ dị ka ha ka a na-aya na-eme ihe anụwa bụ ọgba tuntum wee gbafeta ebe anwa ha na ha wee kenesi ọfụma kenesie nnọọ ha na ndị uwe ojii kwucha ihe okwu ha kwuo ma nke anyị asụ n'onu maka onu ndị gai sụcha ha burukwa ọgba tuntum ha chiakwa azụ tikwa isi na-akụ ebe ha tiri isi ebe ka ha si mapụta mmadụ amarọ ebe ka ha si elesi mmadụ amarọ mana ndị uwe ojii n'ebe ahụ ha na ha kpaa nkata emekwa isi na isi na ya amarọ ebe ndị na-eme ihe ndị nwa ha na-eme nọ
1: ifugodu ka ha si agba egbe na ka ha si handle weapon ị ga-aghọta na ndị ahụ abụrụ ndị emeru training emego ka esi
5: zụgasị
1: e nwere ndị ma ihe ha na-eme kụziri ha nyere ha ọzụzụ
2: na-enye
1: ha na-eme ifu na obodo a ọ bụrụ na ndị na-achị anyị wepụrụ politiks fesi
5: reality
1: mmewu ihe kwesịrị ime hafugodu anyị na-eti mkpu PDP APC Labour Party nke a ọ bụrụ ozi ya ka anyị ga na-akọ kịta na ihe anyị ga na-akọgodu bụ Naijiria ebe ka anyị ga-esi nọdụ dị ndụ ka anyị ga-esi ịma na mgbe Buhari bịa na ọbịa prichi wara anyị onye ọbụla banye n'ime ọha jekọwa ugbo ọyịme ọhịa nke tekigoro ova ndị nke bara aba ha pụtago so na ihe abụrụzi ihe akụkọ politiks na ihe azụ onye onye ọbụla ga-eburu ụzọ tụkwuru a na-agwa onwe ha eziokwu ịmana o nwere ihe na-enekwa anya oge ụfọdụ anyị na-ahapụ imeji chụwa shadow ihe m ji kwuru ya bụ na e nwere ike dụkọta ihe gbasara nchekwa na akpụ afọ nana ifuzia president ọ na-achite chenji security chiefs echenji chekwa ifukwu ihe na-eme aka na-eme ọ bụ security chiefs ahụ ọ ebe ha nsọsọ ka
2: ebebu ya bụ nsogbu
1: ọ ka mana ha tụkwuru nwọtagodo ebe mmiri si ba n'obi maka kemgbe a na-echenji anyị afụrụ radical
2: changes
1: n'ọbụrụ ozi matter of security chiefs not beyond security chiefs na otukwu na ọfịsa na AC ọbụrụ ozi ya na anyị chọsiri iji wagodo ị na-ewukwu anya ụfọdụ ndị nọkwa na ndị amị na ndị otu ha bụgụ na nwoke gị na ha si kpa nkata ịfụ na ihu ihe na-emebi oge ụfọdụ ego a na-atinye n'ọrụ ha ga-ejigote ngwa agha ewere ya gaa n'ihe ọzọ akpa ya n'azụ ha kwuo okwu atọrọ ha Umuru nye nke ha nekuvu na na social media. Hajivu. Bei be. Oburu na ha bu special squad. Ano katara bu draw napoka ihe niile. Haji anuso ndo meko mogo.
5: Hmm.
1: Mbe hachi wezi mkusi na eba napukuru hana hada ejezi. Adoro, adara haka jia kwa chizia hasi na haa enupu gishi. Ie napuru hii yoga abo. And hama ofunu nka hana ikuwa kusina. Na hama nisika mbe haa usual weapons haa. Na ndi omeko ma. Ma poro haboko wara mao terrorism wa kidnappers. Hmm. Nungu nitu bebe hana hama michi. Ndi angalibu ndi